0: Good evening. It's 7 minutes past the hour of 8 o'clock. This is your PTS Pinoy Tayo Sanman on the radio. We are live once again on a Friday. It is the 17th of July. Half of the month is gone. And we're going to be with you all the way till 10 o'clock right here on Metro Plus AM 1044. We're also live in a number of platforms, of course, on Facebook.com/PinoyTayoSanman. On YT, we are on Metro Plus 1044. And you can also download our app, Metro Broadcast, so that we're able to be part, kung di man, parang may nakatutok. Nagugulat ako dito sa mga, even sa sobrang alam ko na yung mga equipment, suddenly may pinagtutukot, tinututukan. Anyway, sa lahat natin mga kasama sa araw nito, thank you for joining us. Hindi pa man tayo nasa kalagitnaan or nag-uumpisa pa lamang ang ating programa. So, salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa ating PTS Pinoy Tayo Sanman. We had a sort of nagulantang na naman po tayo kanina ng umaga dahil umulan na naman ng malakas.
1: Nagising ako noon, ha?
0: May kulog kidlat eh.
1: 4:30?
0: Oh, mga ganun.
1: Sabi ko, ihi na nga ako.
0: Akala ko kung ano sasabihin mo.
1: Nasa 30s na tayo.
0: Eh, sa ganun, paano yung mga laga mong chikiting?
1: Nasa kabilang kwarto naman.
0: Hindi, pero pag kumukulog kilat.
1: Hindi ko na problema yon.
0: So mag-isa ka na lang ngayon? Lumipat na ba yung isa?
1: Hindi, palipat na ata. End of the month. So, naghahanap po kami ng border.
0: Ayan, may katabi ka na,
1: oh. Ay, no.
0: Anyway, sa lahat natin mga kasama, maraming salamat sa inyong makikisama sa ating programa sa araw na ito. Naway tayo po ay magkasama hanggang alas 10 ng gabi. Makasama po natin ang inyong Tita Carrie later on sa pamamagitan ng ating lovingly yours, Tita Carrie later.
1: Maybe the behind the scenes conversation kasi kami.
0: Alam ko. Hindi ko na, ayoko nang, kaya nga ayokong tumingin sa inyo eh, kaya medyo na na-off ako eh. Di ba? Okay. Anyway, sa lahat ng ating mga kasama sa ating programa, today is a Friday.
1: Mm-hmm.
0: I know that some schools have already started their vacation, specifically the international schools.
1: Already. Mga graduation na eh.
0: Di ba? Graduation. Kumbaga sa atin sa Pilipinas, moving up. Ano ba tawag doon?
1: Graduation.
0: Di ba?
1: Hindi ko po alam. Dito
0: sa Pilipinas, meron yun eh. Di ba? Moving to the next level.
1: May ibang word sila?
0: Oh, hindi ko alam. Ayaw ko. Daming kaartihan sa atin sa Pilipinas. So,
1: ano kaya yun?
0: Tanungin natin yung mga kasama natin kasi sila na normal makakaalam dun eh.
1: O nga pala. Nandito na nga pala sila.
0: Pagbati natin kay Tita Alpha, TGIF, kay Lolo Jonathan. Lolo Chef na siya ngayon eh.
1: Lolo Chef? Lolo Chef na siya. Ang cute naman ng new pet name niyo. Lolo Chef.
0: Di ba? Lolo Chef na siya ngayon. Hello to Tita Edna. It's 29 degrees in San Cristofo. Cristiforo pala. Cristiforo Lombardi. Hello sa inyo. Kita mo yung mga ganyan, ano? They have the chance to go around now. Si Helen Shapno is with us also. Tita Mylene. Si Malin Magtibay. We also have Danya. Kasama rin natin si Romana Balanay at si Marie Castillo. Good evening po sa inyong lahat. At yung ano MJ School.
1: MJ School?
0: Ko di na nagko-close. Ano ibig sabihin dito? Hindi ko
1: marinig. Ano yung MJ School?
0: Tumawa tuloy si ano, Lolo Chef. Oh. Helen Kaimo, kasama natin din sa araw na ito. Tagal na natin hindi nakita si Tia Helen, ha? Yung favorite mo na...
1: Yung Biko?
0: Oh. Favorite mo yun eh.
1: Nakakaiba ka.
0: Hindi kasi merong ano siya eh, di ba? May peanuts kasi siya eh.
1: Parang ang simple lang ng ginawa niya, pero parang yun yung cheesecake, di ba?
0: Upgrade siya ng
1: upgrade ng cheesecake. Sabi ko nga kay Chef, yung Biscoff cheesecake niya, lagyan niya ng thin layer ng blueberry para may pagka yung pagka milky, pagka creamy ng Biscoff, nakakat ng blueberry. Then it will be the perfect cheesecake. Pwede niyang i-bake para sa kapunya.
0: You know what I can only say? Hindi na siya pa pwede nun. Lolo na siya.
1: Ha? Huh?
0: May pinagkakaabalahan na siya ngayon.
1: Yun nga ang bake niya. Sama lang ako.
0: Aray ko. Okay.
1: Mag-bake siya ng blessings, pero sasama na ako para sa apo niya yung blessings.
0: Masteral. Oh. Po kasi sila, Masteral. Ha? That means paulit-ulit. Si Emily Pingol, kasama rin natin watching from Tinsuway. Si Jen Arabia from Thai Tam. At si Shawnee Gnosis, kasama rin po natin ngayong gabi. Okay? Sabi nga ni Danya, ang tawag doon, moving up na po ngayon. Ibig sabihin nun, aangat na sila sa susunod na ano.
1: May bagong ano din ngayon.
0: Ano?
1: Moving on.
0: Ayup sa ano ah.
1: May bagong uso ngayon, moving on.
0: No comment. Jenna Castro, kasama rin natin sa gabing ito sa ating programa. 13 minutes past the hour of 8 o'clock. Let's move on. This time, let's check on the weather.
1: Yung nga sabi ko, mag-move on na.

0: Yun lang ang alam kong move on. Yung sa'yo kasi ibang move on yun. Okay. Yun na muna. Yun na muna. Nawala tuloy yung trend of thought ko. Wisit. Okay. Move on na naman tayo. Okay. Weather forecast sa darating pong mga araw. Saturday, Sunday, Monday. Yun na muna unahin natin for Saturday and Sunday. Tomorrow, medyo maulumbon pa rin po siya. Chances of rain would be medium to high on Sunday. 26 to 31 degrees, 75 to 95% humidity. Monday's forecast, ganun din po, medium to high. Kailangan ka rin, pa rin kayo magdala ng payong. And then Tuesday would be 27 to 31, medium to low na siya.
1: Hindi ko na kailangan yung payong na ninakaw.
0: Kasi ganito yun eh.
1: Mang-iingit pa.
0: Teka muna. Baka mamaya may nanonood sa atin eh.
1: De, sana butas na yun.
0: Ha?
1: Sana butas na yung payong na kinuha niya sa akin.
0: Sama eh. No? Uy.
1: Sana na mabasa yung socks niya habang umuulan.
0: yung payong mo bang pinagpalit doon sa payong niya? Paano mo nalaman na payong niya yun yung pinagpalit?
1: Ba niya iiwan yun? Yun lang yung
0: naiiwan. Ayun lang nandun? Oh my God. Talaga naman.
1: Kapal ng mukha niya, mas maliit pa siya sa akin. Kinuha niya yung malaking payong.
0: Hindi, nag-order na ako ng payong mo.
1: Salamat, Chief. Sabi ko nga, di ba, move on na ako sa bagong payong. Dahil yung luma, ninakaw.
0: Yes.
1: Lahat na lang, hinanakaw eh.
0: Hayop saan? Hayop saan? Alam mo yung mabilis na, no?
1: Yung parang may kasi biglang sino ba masasagasaan?
0: Si Vita Balete, kasama rin natin ngayon. Beth Pascual. Malapit na akong mag-off ulit, Kuya Mike.
1: Nagulat
0: siya. Gawa ulit ako ng favorite na Pico ninyo.
1: Trust me.
0: Pico ni Tita Helen to eh. Kailangan patikman natin yung kasama mo dyan. Kasi...
1: Hindi siya maniniwala eh.
0: Hindi siya maniniwala na yung Pico na gawa ni Tita Helen has peanuts.
1: And... Oh, di ba? Yun yung ano niya? Ako rin eh, napaha?
0: Pero once you're able to taste it.
1: Para siyang salted hamo, caramel.
0: Ano nga yung ano, di ba? May ano nga yun, di ba? Anong tawag dito? Yung different emotions pag sinabi mo yung ano. O, pag sinabi mo yung ano?
1: Parang
0: yung ha, di ba?
1: Parang parang it's not your usual. Hindi siya yung usual, di ba? Yung Bicol na parang Bicol lang.
0: Oo, tapos may...
1: Wala, yung Bicol lang. O kaya biglang i-flaflambe nila yung tao. Flambe, oh. I-flaflambe nila yung taas para medyo...
0: Para may tutong, ano?
1: Oo, may caramelize yung ano. Hindi, ito. Yung tutong niya. Peanuts.
0: Peanuts.
1: Yeah. Oh, skeptical.
0: Pati yung ha niya eh, yung skeptical ha.
1: Huh? Ano ba naman?
0: Okay. Si, speaking of graduation, congratulations sa nephew ko na si Ralph. Happy graduation sa'yo. July 31st, criminology ang natapos.
1: Uy!
0: Ano? Good luck on the next move.
1: So magiging day criminal
0: next
1: siya?
0: Journey, ha?
1: Ha?
0: Magiging criminal na siya. Kasi alam niya na lahat ng do's and don'ts.
1: Police, yan yung mga...
0: Yes! Tita Dori kasama natin ngayon, Chona De Leon, siya at the Catholic Center. Pag... atin din pong binabati si Tita Gertrudes, si Ana Dacanay. Kung may pwedeng pakibati po, happy birthday sa aking mahal na pamangkin na si Jessa May Flores Dacanay. Big thanks. Okay? Si Tita Emmy, you better say thank you to Tita Emmy kasi yan yung nagbigay sa atin ng kutsinta at saka ng puto.
1: Yung
0: say
1: cheese.
0: Loudly.
1: Oh, ikaw na. Nasa yung kutsi.
2: Thank you so much.
0: Yun.
2: I love it.
0: Yan. Yan, si Tita Emmy yan. Okay.
1: Doon na nga ako upo.
0: Pumirma na nga si Tita kay si Tita Emmy, pumirma na naman ng ano eh, ng extension, ng dalawang taon. Nakuha na naman niya kanyang visa. Tita Kat, Malu Estacio, Tita Agnes, Chona De Leon, Tita Arlie, hello, from sa Pangasinan. Pagbati natin kay... Uy, birthday pala ng Tita Arlie ngayon. Happy birthday, Tita Arlie. May have many more birthdays to come.
1: Mm-hmm.
0: Yan yung nakasama natin dati for a long while sa... Ayan, she goes to Catholic Center. And

0: Also, binabati ko pala yung Saturday group ng Catholic Center.
1: Mm.
0: Hello, okay, hello. Let's move on.
1: Yan next week na.
0: Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Makikita nyo po na Wednesday, Thursday, Friday are pretty much hot weather conditions natin. 28 to 33 degrees. Humidity, 65 to 90%. O 95, highest.
1: Hindi pa ginawa 100 eh.
0: Hindi, wala daw, wala naman daw talagang 100. Kasi kung 100 daw, ulan na yun.
1: Hindi, minsan umuulan. 90 lang. Niloloko talaga tayo ng observatory na to.
0: Paggalit eh, no? Pagbati natin for Friday's forecast. Hot weather yan, ha? Mm. So that means that 33 could go to about 36 on the
1: yung heat index.
0: Yes. Okay, Saturday's forecast. Maulan na naman po tayo. Medium to low, 20 to 33, 65 to 95%. That's all the way till the weekend, next weekend. No. Speaking about Friday next week is Cayotang Consulado.
1: Mm-hmm.
0: Kasi we have 5 weeks this week eh.
1: Haba nung ano? Mm-hmm. 5 weeks this week or this month?
0: 5 weeks this month pala.
1: Pati ako na pa, ha?
0: Hindi naman ako kinorek nung isa. Nagkumano lang, sabi niya ganun. Di man... Kaya nga nakaupo kayo dyan eh, di ba? Kayo yung producer eh. Kayo yung dapat mag-correct.
1: Hindi naman namin akalain magkakamali ka sa mga sinasabi.
0: Wow! Ako pa ngayon. That's how, ang taas ng pagtingin niyo sa akin. Yung level tuloy bumaba eh, no? Okay. Yun ang kagandahan dito pag naambagan nyo kasi ng kutsinta at saka ng puto yung dalawang kasama ko dito. Nawawala ho yung concentration nila.
1: Sarap kasi. Tapos yung cheese niya medyo sharp.
0: Galing ano?
1: Hindi siya yung sweet na cheese.
0: Yeah. Pa yung cheese ba yan? Ano ba yan? Eden cheese or?
1: Cheese.
0: Iba to ko kaya sa ito. Ganito ho, no? Para dun sa mga kababayan po natin. Saan nawala yung ano mo?
1: Sa Causeway Bay.
0: Saan sa Causeway Bay?
1: Sa Festive First Passion Walk. Kumain kasi ako sa labas doon sa...
0: Sabi ko, doon sa ano, al fresco.
1: Sabi ko kasi, gusto kong parang, it's raining. Gusto kong mag-emote.
0: Oh. Nag-emote ka tuloy.
1: Nag-emote tuloy yung umbrella o umalis.
0: Ganito ho yung umbrella ni ano. Identical yung umbrella namin dalawa eh.
1: Mm.
0: Ganito kalaki yun, no? Tapos... The weather forecast is...
1: Uy, bad luck yan.
0: Ganun ba?
2: Yeah.
1: Yung indoor, pagalitan ka ni mama.
0: Wala naman mama mo rito eh. Tsaka hindi ko naman bahay to eh, di ba? Kailangan bahay mo.
1: Ganun ba yun?
0: Kailangan bahay mo.
1: Oh, sige.
0: Binubuksan ko lang. Lagi ko nga dito pinapatuyo ito eh. So ito ha, yung kita nyo, ang tibay niya, no?
1: Diba?
0: Dapat ganito yung ano nyo. Okay? Yan. So, kung sino man na nagnakaw ng payong ni DJ McCurbs, pakibalik na lang ho.
1: Sana mapanot kayo.
0: Paano kung panot na siya?
1: Ha? Eh di sana tumubo.
0: Okay. Si Tita Mitch, late ako. Good evening. Galing po kami sa QE kaya na late. Kamusta? Anong QE na hospital? Jean Karunungan is with us also ngayong gabi. Pagbati rin natin kay Virgie Buen. Eden cheese ang ginagamit niya. Sabi ni Tita, no?
1: Oh. Masarap yun sa hot pandesal. Tapos, ano, kape, sausaw nyo.
0: Hot pandesal na may Eden cheese, tapos isasausaw mo?
1: Yung butter pala yung iniisip ko.
0: Ano yun?
1: Dahil yung butter, di ba?
0: Sabi ni ano, Tita Gail, cheese whiz.
1: Hindi pwede yan.
0: Hindi pwede. Hindi masarap yung cheese whiz.
1: Masyadong, ano yun,
0: it's
1: plastic.
0: Too... Yeah. Plastic?
1: Oh.
0: Hoy, mga nung lumalaki ka, favorite mo naman yun, di ba?
1: Kaya nga.
0: Nilalagay sa hindi Sky ko naman, Flakes?
1: Oh, hindi ko naman sinabi hindi siya masarap. Oh. Lasong plastic na nga talaga.
0: Sabi ni Tita ka to, 37 degrees daw sa, ano?
1: Sa
0: kanila, sa Taiwan.
1: Oh, Ate Kaosyong nga pala si Tita Kat.
0: Kaosyong ba?
1: Kaosyong daw. It's Taichung ako pupunta. Sorry.
0: Okay. So another island pala siya, no, Tita Kat?
1: Hmm? Hindi, just south of the island.
0: Taipei happy 99th birthday in heaven.

0: sabi din ng kit. Hualien. Hualien ang location niya, no?
1: Oh, okay. San yun?
0: Weird talaga.
1: City in...
0: Tita Edna! DJ McCurves, Kuy Mike. Ako, pinag... titinginan kasi nakapayong ako kasi ang payong dito gamit lang sa ulan. Sabi ng isang Italiano.
1: Mm.
0: Sabi niya, hindi ko mabuk- ayun. Sabi ng isang Italiano, typical Pinay ako kasi nakapayong ako. Ano pakialam niya kung nakapayong ka, di ba?
1: Yo nga.
0: Naimbag na Rabii sa ating PTS family mula kay Tita Evelyn Imperio. Tita Mitch. Ah, opo, sa QE hospital po, appointment time ko 4 PM. Ngayon ka lang nakauwi. Mm-hmm. Wow, haba nung ano ah. Si Anna Gatmaitan, masarap po ang keso na mainit na may nasa pandesal. Oo naman.
1: Sino ba sabi hindi?
0: Si Jocelyn Eileen Makapili. Hello? Si Marish Acevedo, mm-hmm, sa coffee shop ka mag-emote sabay higop ng kape. Sabi ni Gail.
1: Ice coffee dapat.
0: Bakit kung mainit, hindi pwede?
1: Mainit na sa labas eh. Kapainitan mo pa loob mo.
0: Wow. Naku, biglang inom ng Starbucks nung kasama natin. Hindi naman Starbucks yan eh.
1: Yung mug lang Starbucks yan, tubig yan. Tubig
0: yan. Hindi, ano yan? Ginger with lemon. Wala siya sa ano eh. Wala siya sa condition ngayon. So, pagbigyan na natin siya.
1: Nagka-flu?
0: Hindi ko nga alam eh. Hindi nga niya alam kung ano yung meron siya eh.
1: Nako.
0: Buti na lang, nandiyan siya. Nandito
1: kaya nga. Namaya kung ano yan.
0: Kaya nga pinabibili ko siya nung kit.
1: Diba? Ah, yung test kit.
0: Yung test kit, diba?
1: Yung pang sundot sa ilong.
0: Oo. Kasi yung test kit ngayon, diba, it can determine what influenza everything, you yeah have eh, diba?
1: Oo, oh, everything. May joke ako pero wag na lang.
0: Mamaya na pag naglalabing Lior, sasabihin mo sa atin.
1: Ay, oh, yun, may ubo pa siya.
0: Oo, oh, oh, may sipon pa. Oh.
1: Nako.
0: Oh. Buti na lang hindi pa, ano ba tawag mo doon? For yung pag nanonood ka sa Disney, may...
1: Ah, 4D?
0: 4D ba yung tawag doon?
1: Oo, oh, dahil yeah yung sa ano, yung sa Disney, di ba?
2: Oh, yeah.
1: Yung diba? Yung sa food Disney nila, di ba? May amoy pa yun.
0: Yes, yes, oh, yes, yes. Buti na lang hindi 4D yung ating monitor.
1: Mm-mm.
0: Kung hindi, pati yung singhot niya, nasisinghot natin. Okay. Okay ka na? Pwede ka nang i-introduce? Okay. Please welcome. Meron tayong Lolo Chef.
1: Oo nga pala.
0: Ano?
1: Ang cute ng ano nila, no?
0: No? Kita mo?
1: Oo. Oh, lagi akong ina-update na nasa tummy na ngayon.
0: Oh, oh. See? Please welcome. Walang iba kung hindi ang pinaka-antayin niyo po.
1: Hindi na siya Tita Carrie.
0: Hindi na siya Lolo Tita Carrie. Lolo Care. Lolo Cares na siya.
1: Lolo Cares.
0: Oh, Lolo Cares na siya. Please welcome. Lola Cares.
3: Yes, ayan ako. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maayong gabi sa inyong tanan. Diyos, maralamang gisaing duga, boss. Naimbang garabi ka na kayo. Amin. Masanto siya labi, idse kayo namin. Maya pabengi kay kayo ng good evening at salitang Arabic, masahal care. Buenas noches, senyorita, senyora, senyor, is mo'y pukupuko, is mo'y tanggal di koko, no, pwede ka na po, porque grande ba, struvena sa Armalite, prakatakatakatakatak, nung kanong, nung kaputol. Buenas noches, bonas sera, mi amigo, mi amiga, mi amici. Ayan, TGIF na naman po, thanks God, it's Friday. At sa ating pong mga dabarkad, sa ating mga kapamilya, kapuso, kapatid, kapanalig, kabatchmate, at sa ating mga kapwa overseas Filipino workers around the world, saan mang sulo kayo ng mundo naroon ngayon, good morning, good afternoon, good evening from Cainta, Rizal, Philippines, ang inyong Tita Carrie. Hi.
0: Hinga ng malalim, hinga ka ng malalim. Parang akong nahihirapan sa iyo huminga eh.
3: Barado eh.
0: Hindi, huminga ka sa bibig mo para, ano, yun. Wala ka naman lagnat.

0: Wala, wala.
1: Wala. Tinamaan ka lang ng... Hindi kasi...
0: Masama lang ang sumpong ng sinus.
1: Okay. 8:29 sa ating programa. Gaya na nabanggit po natin, every Friday we do have what we call Lovingly Yours, Tita Carrie. So sa ating programa sa araw nito, sino ba ang kasama natin sa Lovingly Yours?
0: Ay, si Julia. Si Julia. Ano to ha? Bago pa lang sa Hong Kong. Ano sa atin siya? Minsan live siya, nanonood sa atin sa Facebook. Minsan naman hindi. Kasi sa employer.
1: Oh, so depende. Pero na for sure na napapanood niya pa rin yung ating...
0: Yes. Minsan, yung replay, yung kinabukasan, pinapanood tayo.
1: Okay. Tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Pakinggan niyo po sa pagbabalik ng ating programa. Ang inyong Lovingly Yours, Tita Carrie.
2: Metro Plus Weather.
3: Weather rises mainly cloudy with occasional showers and a few squally thunderstorms with a low of 25 and a high of 30 and a relative humidity of 82%. We have moderate to fresh south to southwesterly winds, occasionally strong on high ground. For the outlook, a few showers over the weekend or showers on Monday. Showers will ease off gradually in the following couple of days. Do take note, the thunderstorm warning is still in place. And that's the weather from Metro Plus, your connect.
4: Want to bring your dog to a restaurant? From now on, you can visit the Food and Environmental Hygiene Department's website to find out which restaurants allow dogs to enter. Designated signs will be displayed prominently at the entrance. Dangerous dogs are not permitted. Dogs must be on a leash which must not exceed 1.5 meters in length. Dogs are not allowed on dining tables. Mutual respect, harmony with pets.
5: Ako po si Michael Pangilinan at nakikinig po tayo sa Lovingly Yours, Tita Carrie.
1: Tuloy-tuloy ang ating programa. It's 8:31. Ganda ng kuha mo dito eh. No? yan po yung inaambisyon naming studio niya sa Pilipinas. 8:31 sa ating programa. Ang pinakaantay natin tuwing Biyernes sa ganap na ganitong oras. Please welcome, Lovingly Yours, Tita Carrie.
0: Yes, dako na po tayo sa ating Lovingly Yours. It's me, your Tita Carrie. At kasama ko po kayo sa pagpapayo sa problema ni Julia. At kagaya po ng palagi nating sinasabi, lahat tayo dumadaan sa mga matitinding pagsubok, matitinding dagok sa buhay, matitinding problema, na para tayo pinagsakluban ng langit at lupa. Nako, daanan lang ho natin, huwag nating tambayan at manalig tayo sa ating poong lubika. Hindi niya ho tayo pababayaan. Amen? Hallelujah. Dako na po tayo sa sulat ni Julia. Ako, pasensya na ho kaya. At ako'y, hindi maganda yung aking condition ngayon dahil sa sinus. Baka may tumulo, pasensya na. Pero pasuhu nila ako bago. Dearest Tita Carrie, naway datnan kayo ng sulat kong ito na nasa mabuting kalagayan at may nagsabi lang po sa akin na kababayan ko na makinig daw po ako sa inyong programa nang ako ay maaliw dahil Pinoy program kayo at mapagpatawa. Ako ba yun? Kaya nainggan ko ako. Kaya nainganyo po akong makinig sa inyo. At salamat po at live kayo sa Facebook. Minsan o kadalasan kapag di ko kayo pwedeng pakinggan, pag nandito ang bruho at bruha, ay kinabukasan ko na lang po babalikan ang program ninyo pag umalis na mga amo ko at pumasok na sa trabaho. Ayun. Tawagin nyo lang akong Julia, 31 years old, dalaga at almost 1 year and 3 months pa lang dito sa Hong Kong. At di ko po alam, Tita Kerry, kung matatapos ko ang aking kontrata. Kasi para akong nakatungtong sa numero sa aking mga employers. Mag-asawa lang po ang aking amo, ang maaking mga amo, pinagsisilbihan. Pero sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ay talagang utos dito, utos doon, ang pinapagawa sa akin, lalo na po ang babae kong employer. Mainland Chinese po, ang amo kong babae, marunong mag-English, at British national naman ang amo kong lalaki, na malaking lalaki at malaki ang tiyan. Pati tiyan sinabi. Parang buteteng laot yan. Sa umaga pa lang pagising ko, Tita Kerry, kailangan 6 o'clock, gising na mi para maganda ng kanilang almusal dahil papasok sila sa trabaho. At magbibigay na yan ng mga instruction sa akin. At pag di kontento, isusulat niya pa. At kailangan, i-check ko yun pag nagawa ko na. At pag walang check, ay nako, pagagalitan ako inagabihan. Kahit nagawa ko naman lahat ng gusto niya. At kahit sabihin ko, nakalimutan ko lang lagyan ng check, ay nako, hindi titigil po yan sa kasasalita. Ganon din ang amo kong lalaki. Kapag nasimula na nagsalita ang babae, ay susunod din siya at pagagalitan ako. Kaya lang, hirap ako dun sa British employer ko. Ang hinang magsalita na mabilis, kaya lalo akong nalilito. At kahit hindi ko nga maintindihan ang sinasabi niya na parang kinakain ng mga letra, ay sorry na lang nila, sorry. Para matapos na. Minsan nga naiiyak na lang ako, Tita Kerry. At naaawa sa sarili ko. Dahil ganito pala kahirap ang mga dinadanas ng mga kapwa ko overseas Filipino workers na may malupit na employer. Minsan nga kinakausap ko na lang sarili ko, tama ba itong pagsasakripisyo ko? Tama ba itong pagtitiis ko dito? Okay lang po ang hirap. Kaya kong tiisin. Kaya lang, yung paggalitan ka sa kasalanan na di mo ginawa at parang ang tanga ka, yung parang napakatanga mo sa kanila. Dahil palaging malulutong na stupid ang maririnig mo sa mag-asawa. Parang nakakababa ng dignidad ko. Ninadasal ko kay Lord, sana Lord, bigyan mo ako lagi ng lakas ng loob at lakas ng katawan at malampasan ko sana ang pagsubok na ito sa aking buhay. Ang mahirap pa, Tita Kerry, kapag umaalis sila ng bahay, let's say mag-holiday sa Singapore o sa bansa ng lalaki o pupunta ng China ang mag-asawa at ilang araw mawawala, ay need ko pong mag-rent ng kwarto sa labas, lumabas ng bahay nila. Kahit magbayad sila ng rent ng kwarto ko, okay lang. Basta wala ako sa bahay. Kinukuha sa akin ng susi. At ang hirap nito, hindi naman nila ako napapakain naman ng maayos. Dahil kapag nagluluto ako, hindi ko alam kung napakasarap kong magluto, Tita Kerry. Napakatakaw ng babae, Tita Kerry. Napakatakaw. Kaya sasabihin sa akin, magtinapay na lang ako at magprito ng itlog o magnoodles dahil walang natira sa niluto ko. Pag naglaba naman ako, pagagalitan ako. Pag naparami ang nilabang kong damit ko dahil sayang naman sabon at tubig at sila nagbabayad nun. Kaya minsan nga, hindi na ako naglalaba sa kanila, kundi sa kapitbahay ko dito sa building. Kinukuha ko na lang ang damit ko dahil naaawa sila sa akin at sabi nga nila, bakit daw ako nagtsatsaga? Pwede naman akong mag-terminate ng

kontrata ko at maghanap ng ibang employer. At sa akin naman, kung walang kasiguraduhan, Tita Kerry, na makakita ng amo, paano naman ang mga umaasa sa akin na padadalan ko ng pera? Nag-aaral kasi ang dalawa kong kapatid at dahil ako ang panganay, ako ang may kargo sa kanila. At ito rin ang naipangako ko sa mga magulang ko bago sila nalagutan ng kiniga, na di ko pababayaan ang mga kapatid ko. Kaya urong-sulong ako kung magte-terminate ba ako o hindi, kasi mahirap din na mabakante ako ng ilang buwan o linggo sa Pilipinas sa paghahanap ng amo at pagpaprocess ulit. Sabi ko nga sa sarili ko, kaya mo yan, Julia. Wala nang isang taon, matatapos na kontrata mo sa kanila. Mabilis naman ang panahon ngayon. Kaya lang, mahirap din po pala ang ganito. Kasi para kang tinotorture sa araw-araw. Kahit sanay na ako sa kanila kapag narinig ko yung stupid, nasasaktan ako. Dahil di naman ako stupid, may natapos naman ako. At dahil lang naman sa hirap ng buhay at obligasyon ko sa aking pamilya, kaya ako napilitang mag-abroad. Ang mahirap, Tita Kerry, bumili ng aso na mabalahibo ang mga amo ko dahil wala nga silang anak at kabilin-bilinan pa sa akin na 4 na beses kong ilalabas ang alaga ko. At nakamonitor ito, Tita Kerry, dahil may CCTV sa bahay. At kita lahat ng kilos ko. Minsan, na di ko nadala sa labas ang alaga kong aso, pinagalitan ako. Dahil nakarecord sa CCTV ang labas ko, at kapag nagtagal ako sa labas, tinatanong din ako, bakit ang tagal ko daw masyado? At kapag nakalimutan ko ang pandakot ng dumi at tubig na may sabon para sa ihi at dumi ng aso, ay stupid na naman ang maririnig ko. Sa ngayon ay may problema rin ako sa kapatid ko na pinag-aaral sa Pilipinas. Dahil nagdulo ko ito sa school. At nung kinausap ko sa phone, nag-sorry sa akin. Pasensya na daw. At di na siya uulit. Nasumbatan ko nga, Tita Kerry, na akala mo. Akala mo ba sa araw-araw na ginawa ng Diyos, hindi ako nahihirapan dito sa Hong Kong? Kung alam mo lang ang sakit ng loob ko, para lang mapag-aral kayo, ganyan pa ang gagawin ko sa akin. Kaya samang-sama ang loob ko, Tita Kerry, dahil second year college na siya. Pangalawang beses na siyang nagloko sa pag-aaral. Buti naman ang pangalawa ay okay, masipag mag-aaral. At kapag pinapakita niya sa akin ang mga medalya niya sa school, sa mga contest na sinasalihan niya, naiibsan ang pagod ko. Sa totoo lang, Tita Kerry, even ang love life ko ay hindi ko naaasikaso dahil sa kanila. Hindi ko nga alam kung handa pang maghintay ang boyfriend ko sa akin dahil nung last na usapan namin, pinamimili niya ako na siya o ang mga kapatid ko dahil almost 6 years na siyang naghihintay sa akin. Alam naman niyang mahal na mahal ko siya at wala akong naging boyfriend kundi siya. Kaya iyak ako ng iyak sa kanya na sana mahintay niya naman ako. Tita Kerry, hindi ko alam ang gagawin ko ngayon dahil mas lalo akong nahihirapan sa sitwasyon ko, sa employer ko. Dahil para akong nakatuntong sa numero, lalo na ngayon, na nadagdagan ang obligasyon ko sa kanila dahil sa alaga akong aso. May asthma rin kasi ako.

0: at allergy ako sa balahibo ng aso. Kaya lagi akong bahing ng bahing, masakit ang ulo ko palagi. Kung mag-terminate ako, Tita Kerry, sigurado bang uuwi ako sa atin at nun maghihintay? Kaya hindi ko alam kung better bang mag-resign ako sa kanila o hintayin ko na lang ang finish kontra ko. Paano ang pag-aaral ng dalawa kong kapatid at dapat ko bang i-give up na lang? Ang boyfriend ko for almost 6 years, naging mahal na mahal ko siya at masakit sa akin kung lalayuan ko siya. Hindi ko kaya. Sana mapayuhan mo ako, Tita Kerry. Tatanawin kong malaking utang na loob yan sa inyo. Dalangin ko na sana'y mabasa mo agad ang sulat ko sa lalong madaling panahon. Yours truly, Julia of Happy Valley.
1: Hi.
2: Ang question dito is, gaano katagal na siya rito, Tita Kerry?
0: 1 year and 3 months.
2: Oh. Konti na lang palang pagtitiis mo eh.
0: Ano na lang? 9 months na lang. Huh? 9 months na lang, Julia.
2: Eh,
0: konti tiis na lang.
2: Doon sa sitwasyon na yan.
0: Tiis kontra ka na.
2: Ako, feeling ko lang na you just have to wait for the time na yung tapos na yung iyong ano, no? Tapos na yung iyong contract. And then you'll be able to change, di ba? Pwede ka na magpalit ng sarili mong amo. And base better doon sa sitwasyon na yan, mas maganda para sa iyo yun. Now, hindi ko naman pwedeng sabihin na hindi mo pwedeng maging responsibilidad yung aso dahil sometimes it comes with the territory, yung mga ganyang sitwasyon. Ano? So, kailangan nating isipin yung mga ganyang paraan. Sabi nga dito ni Anagat Maitan, yung una kong amo, strict din, plus perfectionist. Kahit grammar mo, kailangan tama. Kaya araw-araw akong naisistupid nung kahit na... Sabi dito, kahit na nasa labas kami. Pero I always pray na to God will naman, they'll protect me. Di ba? Kung ano man ang plano niya sa buhay ko. So be in just... Na, trust ka lang sa process, ika nga, no? At nung naka 6 years ako doon, 6 years, imagine mo, naka 6 years siya doon sa amo na yun. Ha? Ang sabi ng mga ate ko doon sa una kong amo, basta ang isipin lang dollar at ang kapalit sa bawat hirap. Shout out, pagbati lang muna kina Noemi, Ate Shirley, Ate Tita at kay Rosie. Sometimes it's really difficult.
0: Ayan, magandang ano yun, ha? Magandang halimbawa yun, ha? Yung ano na ni Anna.
2: Hmm. Tama yung sinasabi niya. You diba? Just trust the process. Kasi may tumawag din sa akin kanina na ito mas malala ito. Siya matatapos na eh. Ito 3 buwan pa lang. Nakatira sila sa Chongquan-O. Okay? Doon sa Chongquan-O. Sa Chongquan-O, di ba merong bike lane, merong pedestrian lane, di ba? So, nung unang beses na nagkakasama daw sila nung amo, ang ginagawa nung amo, sabi niya, dahil nga maraming naglalakad dun sa sa sidewalk, no? Pedestrian walk, eh, ginamit nila yung, ano?
3: Yung bike lane.
2: Di ba? Eh, ngayon, nakikita din niya yun na sinasabi nga nung amo na, oh, isusumbong kita sa immigration, ha? Sinasabi. Dahil nga daw doon sa bike lane, ginagamit mo yung bike lane, bawal yun, di ba? Huh? Para sabi nga niya, na, bakit ako pag pinagbabawalan mo sa bike lane? Eh, ikaw nga nagsabi sa akin na gamitin yung bike lane pag masyadong malisikip yung ano. Wala namang ano yun. Sabi ko, ang sinabi ko doon sa kababayan natin, wag mo nang bigyan ng kahalagahan yung ano na yan. Kasi yung amo mo, tinitest ka lang. Eh. Oh, they're just testing you. As far as everything's concerned. So, kailangan mong ilagay sa isipan mo na siguro, sabi ko, pustahan tayo, sabi ko, kahit na hindi mo sabihin, nadali na yung ano mo dyan. Yung, meron ng 2 na ang nadali mo dyan, no? Na,

0: pinalitan mo. Sabi niya, oo nga eh, dalawa na ho ang nag-break dito. Sabi ko, di gawin mo, i-document mo lang yung ginagawa niya. Dahil sabi nga niya, yung amo niyang babae, madakdak daw. Eh, ganun talaga yun, diba? Palasigaw pa.
1: Pareho lang din yan, no? Madakdak dito.
0: Oo, oh, ganun din, no? So, sabi ko nga dyan, matira matibay eh. Ang laban dyan, matira matibay. So, kung babasihan natin sa sitwasyon na yan, siguro kailangan, mahaba lang talagang PC mo yan. Lalo na sa kanya, okay na yan. Kasi ilan na lang? 9 months na lang eh, di ba?
2: 9 months.
0: Sa 9 months na yan, marami ka ng...
1: 9 months na lang.
0: Oo.
1: Bilis na panahon eh.
0: Sobrang bilis niyan. Di ba?
1: Pwede naman pag sinabiha kang stupid, di ba? Sa utak mo, mas stupid ka.
0: Hindi, gawin mo na lang... kantahin mo na lang yung kanta. Boom. Stupid Cupid, stop picking on me. Diba?
2: Ibang
0: dapat ganun naman pumasok sa isipan mo.
2: Ibang kanta yung pumasok sa akin. Okay.
0: O pasok sa isang side ng tenga, labas sa kabila.
1: Diba? Labas sa isang tenga. Huwag ipapasok sa dibdib, sa puso.
0: Correct.
1: Kasi doon ka nagkakaroon ng ano eh.
0: Correct.
1: Sama ng loob. Sama ng loob eh.
0: Mm.
1: Oo nga, ano ka, may natapos ka dahil sa hirap ng buhay. No? Mahirap dito yung magpadala ka sa galit, sa lungkot, tapos magdidesisyon ka. Yun ang hindi maganda.
0: Yes. Kailangan mo isipin ngayon, everything should be favorable to you, not to your employer. Sa ginagawa nila sa'yo. Sa pagkain.
1: Ayan, yes. Marami tayo.
0: Sabi ni Tita Babes, wait mo na lang. At matatapos din yung kontrata mo. Konting-konti na lang. Mag-pray ka na lang. Humingi ka ng guidance sa Panginoon. Do something na makakapaglibang ka o malilibang ka. Ah, di ba? Ayun, sabi ni Tita Babe, sama ka daw sa kanya. Mag-badminton kayo. O, kita mo to ha. Patunay na to na hindi totoo yung sa TKO. Sabi ni Tita Shoni, hindi naman yan totoo. Dito nga sa amin sa TKO, near immigration, di naman ako... Nga, doon ako naglalakad sa bike lane eh. O, kita mo, siga-siga pa yan si Tita Shoni. Oh. Sabi nga ni, ano dito, Tita Gail, yung kapatid ko, kapatid mo, twice.
1: Mo!
0: Diba? Twice na nagluloko sa pag-aaral. Bigyan mo na ng ultimatum. Kapag hindi pa siya magtino, for the third time, bayaan mo na siya. Diba?
1: Ako sa akin, Hindi na.
0: Huwag mo nang diba? Bigyan ng ano.
1: Binigyan mo na ng unang pagkakataon. Dapat nagpinangalawahan pa. Tama na.
0: Oo, tama na yun.
1: It's not your obligation.
0: Correct. Sabi nga ni Jean, karunungan, ako din, una kong amo. Nakakanerbios. Every time, magagalit. Pero tapos kung makapagbayad, ano?
1: Makabayad sa utang.
0: Bayad utang ng salary. Basta na ba yun?
1: Ayun. Didak pa noon sa agency.
0: Sa agency. Nag-try ako sumagot at nangatwiran. Na-terminate ako. Talo siya. Di ba? Para akong nabunutan ng tinik. Now, God, thank God, 12 years na ako sa amo ko. Si Shenelina, dumaan din po ako dyan sa aming mahilig manigaw. Ang alaga ko. Di ba? Maglalagay ng ano tubig sa bibig tapos ibubuga sa mukha ko pero tiis ko. Ayun, natapos ko lang yung isang kontrata. Ayun. Di ba?
1: Naku, meron nga tayo, di ba? If you remember nung mga sumulat sa atin noon na hindi natin makakalimutan na inihian pa siya.
2: Ha?
0: Huh? Meron.
1: Sleeping. Inihian siya ng ano na ng inaalagaan niya. Tapos, yung ano niya, yung tulugan niya, ano lang, magkano siya ng parang tabla yata o ano, wala siya, maayos na tulugan eh. Di ba natapos niya yung ano?
0: Kontrata
1: natapos niya.
0: Natapos
1: niya yung isang ano niya, kontrata niya. Tapos nung nagpapaalam siya sa employer, di ba umiyak yung amo? Nagbago. Yung pala yung ginawa sa kanya nung dati niyang domestic helper, parang gumaganti siya. Pero nung naano niya yung kababaang loob, yung pagtitiis at yung ano nung sumulat sa atin. Imagine mo

0: ano yata siya, 12, 14 years doon sa amo na yun. Ang lupit. Pero nagbago.
1: Sometimes, talagang both ways yan eh, di ba? Doon sa mga ganyang sitwasyon. Maaaring na-experience nila yan doon sa dating katulong nila na sila yung naargabyado. So, ang ginagawa nila, binabato ngayon nila yan doon sa ano. Doon sa current na buga, na ano nila, di ba? Na hire nila.
2: Mm.
1: Some naman, yung talaga, matindi naman sila. Di ba? Pinagtitiisan naman ng ating mga kababayan. But eventually, doon naman sila na kumbaga, na iibsan yung pagkagalit ng amo, eh, nagiging ano din siya, no? Natatahimik din. Sabi nga ni Shoney dito, konting tiis na lang, ngitian mo na lang bawat umaga, paggising mo. Diba? Yung boyfriend mo naman, kausapin mo na lang tungkol sa sitwasyon mo. Alam mo, ang pagsubok lang yan eh, tapusin mo na lang, di ka bibigyan ng problema kung di mo kaya.
2: Mm-hmm.
1: Tiis lang, Julia, sabi nga ni Tita Kat. Tita Kat, taga ano rin to, taga Chongquanoo din ito. Sabi niya, kung ako, ka nga, sa unang amo ko eh, grabe, wala akong susi. Every time na lumalabas ako, sinicheck ang bag ko. Tapos mag-aantay pa, wow, sa baba ng lobby, kulang din yung pagkain. Every Sunday, bumibili ako ng food ko. Yung noodles, laging tinitiis ko yon. Madalas pa, otherwise, the bacteria will grow, no? Pero bago mag-finish, terminate nila ako. Ngayon, naka 27 years na ako sa amo ko. Imagine mo yun. Tsaka matindi ito, ha? Si Tita Kat, ha? May alaga po ito na autistic, na medyo mas malaki pa sa kanya ngayon. Di ba? Hindi makagalaw yung mga magulang dahil yung kanyang alaga is very, very close sa kanya. At siya lang talagang nakakapag-control.
0: Alam mo, sabi nga eh,
1: sa kanya.
0: Pag nakalagpas si Julia dun sa first employer na to, mas lalo siyang tatatag.
1: Yes,
0: mas lalo
1: for sure siyang for sure
0: magkakaroon
1: yun. Very diba? True.
0: Nagtibay ng loob.
1: I agree. So, kailangan lang natin ilagay sa ating isipan na sa mga ganitong pamamaraan, hindi lahat ng bagay magiging favorable sa atin. Diba? May mga iba naman na tumagal sa isang amo, may mga pinagdaanan ding mga pagsubok, pero at the end, nagkaigihan naman sila. May mga iba naman na talagang mahigpit, di ba? Dumadaan ka sa butas ng karayom, but at the end of the day, nangyari yon nang dahil nga sa sitwasyon na siguro may mga pinagdaanan din yung mga employer. Sabi nga dito, baka naman nabubuli sila sa work nila, kaya sa'yo inilalabas ang init ng ulo. Which is true also. Diba? Sometimes yung napagdadaanan nilang personal, dahil ikaw yung nakikita nilang, ika nga, sila yung superior, ikaw yung inferior, so ikaw yung pinagbubuntungan ng galit nila. So kailangan mo isipin yun. Ano? These are situations na hindi maaaring ika nga, favorable sa iyo ngayon, pero in the long run, magiging okay siya. Ang tandaan mo lang dito is that may mga trending talaga na mga situations ngayon na alanganin ka. Okay? Gaya ng sinabi nga natin.
0: Ano yung boyfriend?
1: Ako naman, sa boyfriend, napaka-unfair mo namang sabihin
0: ako sa akin, yakong ako, ha?
1: Yung lalaki.
0: Ako, pakakasalan ko yun.
1: Ha? Pakakasalan mo?
0: Oh, yes!
1: Pakakasalan mo yung boyfriend niya?
0: Bakit ko pagkakaitan ng sarili ko? Diba?
1: True, pero
0: naghintay na siya ng ano eh.
1: Pero yung question, ko rin naman, I will play a devil's advocate dito. Yung question ko naman sa boyfriend, kailangan bang pinagpipili yung pamilya mo tsaka siya? Ah, hindi naman po pwede yun. Diba?
0: Hindi, ano naman yan eh. Kumbaga hindi rin natin alam yung ano ng ano eh kung nung boyfriend at sabi ni Julia mahal niya, hindi niya kayang mawala. So ang mahirap lang kasi sa atin palagi, kaya ang daming tumatandang dalaga dahil ang ano sa utak, pananagutan nila at responsibilidad yung kanilang mga
1: kapatid. Ako, I agree to that. I agree to that. Wala naman akong problema doon sa sitwasyon.
0: Pagkakaitan nila ng kaligayahan yung sarili nilang ano, yung mismo sarili nila, which is wrong.
1: Hindi, naiintindihan ko po yung sitwasyon na yan. But we also have to understand na sa pinagdadaanan niya ngayon, it's also unfair na pagkait niya yung pagmamahal din or yung kanyang pamilya sa pamamagitan yung kanyang ano. So, kailangan lang siguro silang mag-usap ngayon. Kumbaga, may naguguluhan or silang dalawa naguguluhan dahil sa haba na nitong panahon na hindi na natuloy yung kanilang pagkasal. Anyway, we're gonna take a break. Babalikan namin kayo after ang ating break dito po sa ating programa. Don't go away.
2: On the radio, web, and mobile app. Potangwa. Metro Plus, your connect. The chief executive is leading the government to draft the first Hong Kong's five-year plan, which is closely related to you and me. In the next 5 years, Hong Kong should further improve its competitiveness, consolidate and enhance its strengths, seize opportunities from national development, and strive for faster economic growth and better livelihoods. The chief executive has instructed the Constitutional and Mainland Affairs Bureau to hold a public consultation. We welcome your views. Let's shape the blueprint for the next 5 years together.
3: Mag-loan hanggang 60,000 Hong Kong Dollars Public Finance Limited at kasama kayo sa kanilang bagong repayment installment at makatatanggap kayo kaagad ng instant regalo. Mag-refer din ng bagong customer upang makatanggap ng hanggang 2,000 customer get customer points pag naaprubahan ang kanilang loan. Terms and conditions apply. I-like, i-follow at i-share ang aming OCWL Facebook fan page o bisitahin kami sa pfl.com.hk/OCWL para sa karagdagang detalye sa aming mga promotions. Borrow or not to borrow, borrow only if you can repay.
1: Balik po tayo sa ating program. It's 1 minute past the hour of 9. Sabi nga ni Tita Babes dito, selfish naman ang boyfriend mo. Let go mo na yan. O di minus one na ang problema mo. Minus
4: si Tita one. Babes talaga, no?
0: Ito, paano? Maganda yung sinabi ni Genesis.
1: Oo. Oh. Ah, pagtsagaan mo muna yan. Ako nga, noon, panalangin ko lang talaga na ma-terminate ako. Kasi napakahirap na, hirap na ako. Umiiyak ako sa awa ko sa sarili ko. Pero, nalagpasan sarili ko after nung una, matatag na talaga.
0: Nang unos, ka talaga. Tatagat.
1: Sabi ni Tita Gail, paano naman kapag yung jowa mo nagpakasal, si OFW ang gagastos, bibili ng baboy.
4: Ha?
1: Hindi, kung siyempre, magpapakain kayo, di ba?
0: Binababoy ka niyan.
4: Ganun pala yun.
1: Sabi ni Tita Evelyn, kung talagang mahal ka niya, dapat maintindihan niya na ikaw ang breadwinner. Ako, hindi naman ako sangayon dyan. Because I don't agree that kailangan ikaw ang sumaklolo sa lahat ng pangangailangan ng kapatid mo.
0: Right.
1: Mali yun.
0: That's very, very right.
1: Mali yun.
0: Lalo na yung pagpanganay.
1: Hindi, mali yun.
0: Diba? Yung pagpanganay ka, tapos nangako ka sa magulang mo, tapos yung mga kapatid mo, hindi nakikipag-cooperate sa'yo.
1: Ay, wala na yun. Ako sa akin, sa pera na kayo, di ba?
0: Pinag-aral mo, imagine mo, binigyan mo na ng unang pagkakataon, nagkamali ng chance sa ulit. Niloko ka na naman. For the second time. Ano yun? Lokohan?
1: Eh, ganun na nga yung nangyayari dyan, di ba? So, para sa akin, I bent to disagree doon sa mga ano na intindihan kang breadwinner. Eh yun na nga yung sinasabi kanina ni Tita Kerry, no? Bakit mo kailangan akuin ang isang bagay na hindi mo naman talaga dapat akuin?
4: Mm-hmm.
1: Di ba? Hindi, alam ko yung sinasabi mo, Ana, mayroon kasing may isang trending na nasa airport na yung kababayan natin. Sabi niya, uuwi ka pa naman ng March, magpakasal na tayo, ha? So mag-ipon ka na. By the time, kinumpute nung guy na nasa telepono, kinumpute niya, sabi niya, by the time na umuwi ka ng Marso, may 150 ka na. Yun ang kasusin natin doon sa kasal.
4: Kapal.
1: Alam mo, sasabihin ko lang doon sa hinayupak na lalaki na yun, ang kapal mo. Actually, maswerte ka na lang dun sa lalaking yon. Paswerte ka na lang na nasa radyo ako. Kung nasa internet ako, naku, saksakan ng murang matatanggap mo sa akin. Yun lang masasabi ko. Oh, totoo yun. Sasabihin mo na ngayon pa lang. Buti na lang nasa radyo kami. May sinusunod ho kami na do's and don'ts na hindi natin namin pwedeng gawin dito. Pero hindi ko pa rin sisirain yung sarili kong pagkatao ng dahil sa sobrang kapal ng pagbumuka mo. Imagine mo, kinumpute mo yung iipunin, igagastusin lang sa'yo.
4: Para sa kasal?
1: Para sa kasal.
0: 150,000.
1: Kinumpute nga mula kasi 9 months daw. May 9 months pa daw siya eh. So dun sa loob ng 9 months, at sinabi niya doon sa loob ng 9 months, oh, pwede ka pa mag-ipon. Alam mo, kung ganyan yung mga lalaki, wag na lang ho kayo magpakasal.
4: Mm.
1: Di ba? Maghanap na lang kayo ng pwedeng, ako kung sa akin yon, nilapitan mo yung guy na yon, after 9 months, bumalik ka ng Marso. Di ba? Pumunta ka sa kanya. Ha? Kunyari, hahalikan mo siya. Hawakan mo siya sa dito sa may likod. No? Itapat mo na malapit sa bato. Yun. Sabay isubsob mo yung mukha niya doon sa bato. Yun ang 9 months na pinag... Sabi mo sa kanya, yan ho yung 9 months na pinag-aantay ko na gawin ko sa'yo. Yun. Sabi pa nga niya, oh. Ito, kayo na mismo nagsasabi nito. Guwapo pa daw siya. Kahit na anong kaganda pa niya o guwapo pa siya. Wala siyang karapatan na mag-demand sa'yo ng ganun.
4: Tama.
1: Talaga. Buti na lang nasa radyo talaga kami, kung hindi, dami ko na nasabi na hindi dapat sabihin.
4: Ang kapal lang mong mukha nun.
1: Oo, di ba?
4: Kinumpute pa.
1: Yes!
4: 150,000. Ilang guess kaya yun?
1: May ganun, ano? Ilang guess na makakadala nun? Ilang baboy kaya pa pwede nating papatay nun?
0: Hindi, pero tama yun. Pagkabalik niya ng 9 months, love, may 150,000 na ako.
1: Yun.
0: Tapos yun yung reaction ng lalaki. Pwede na tayo magpakasal? Hindi, hindi ikaw pakakasalan ko. Buse.
1: Yun, mismo. Saka hindi lang yun, di ba? Sabihin mo sa kanya. Oo, hindi kita pakakasalan. Gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi kita pakakasalan. Tsaka una sa lahat, hindi rin kita inimbita. Yun. Padaman mo sa kanya. Natawa nga daw sila. Okay, anyway, tuloy-tuloy tayo sa ating program. 7 minutes past the hour, 9. Focus na tayo sa ating letter sender sa Lovingly Yours.
4: Go na, Tita Cares.
1: Go na, Tita Cares.
0: Oh yes, ni Resulia. No? Sana nakikinig ka ngayon. Ano? Sana nanonood ka sa amin sa Facebook. Una sa lahat, salamat sa iyong pagsulat. At para sa akin, sana matapos mo ang kontrata mo sa amo mo. Total, ilang buwan na lang. Finish contract ka na. Madali na para sa iyo na makapag-process ka agad, no? Yan sa Hong Kong. At malay mo, swertihin ka na sa susunod mong employer. At least, yung laban mo, mas malaki. Kesa doon sa yung iteterminate mo yung kontrata mo, di ba? Magbe-break contract ka, eh, nakapagtiis ka nga ng 1 year and 3 months eh. 9 months na lang. Nakita mo yung mga nag-share sa'yo, mas matitindi pa ang sinapit nila compare sa'yo. At gaya ng worry mo na kapag na-terminate ka dyan o nag-terminate ka dyan, maghihintay ka talaga sa Pilipinas ng processing. Ng bago mong contract dahil hindi mo natapos at terminated ka. Marami naman dito na makakatulong sa'yo dyan sa Hong Kong to look for a new employer. Lalo na kung finish contract ka. Tiyaga na lang. No, sabi nga ng mga kapwa mo OFWs, tiyaga na lang talaga. Huwag mong masyadong dibdibin ang nangyayari sa araw-araw. Yung iba nga dito, mas masakol pa sa'yo.

Naranasan. Pero nagtiyaga. At karamihan, nakakita ng mabait na employer. Diyan ka tatatag. Diyan ka titibay. Pag nalagpasan mo yan. Better kapag... At ito naman, isang health tips naman. Kung allergy ka sa aso, di ba? Mag-face mask ka. Kapag lalapit ka sa aso, naka-face mask ka. No? O kaya, inom ka kagad. Anti-allergy mo. Para hindi ka sumpungin. Nasa iyong pagiging ismarte, mapapangalagaan mo ang iyong kalusugan. At mapapagaan mo ang lahat. At kapag hindi ka nagpa-apekto sa mga nangyayari sa araw-araw, Julia, ang lahat ng hirap gagaan. Yung parang nilalaro mo na lang araw-araw ang nangyayari sa iyo sa loob ng bahay ni Kuya. Ay, Step, di pala bahay ni Kuya yan. Bahay ng employer mo. At yung problema mo sa kapatid mo, dahil na ipangako mo yan sa magulang mo, kung ako nasa kalagayan mo, alayain mo ang sarili mo sa obligasyon na yan, sa responsibilidad na yan. Hindi mo yan obligasyon, hindi mo yan responsibilidad. Dahil may sarili ka ring buhay. Huwag mo pahirapan ang sarili mo. Hindi ka nag-iisa sa ganyang sitwasyon. Marami ang kagaya mo na dahil, take note, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Marami ang kagaya mo na dahil inako ang responsibilidad ay sila ang nagdurus at nagpahirap sa kanilang sarili na pwede namang hindi makapangyari. Kung ako sa'yo, yung kapatid mong nagloko, turuan mo ng leksyon. Hayaan mo siya sa buhay niya na gusto niya. Buntot niya, hila niya, sungay niya, dala niya. Nang matuto. Bakit mo titikisin ang sarili mong kaligayahan? Listen, Julia. Huwag mong tikisin ang sarili mong kaligayahan. If I were you, pag natapos ko yung kontrata na yan at niyayaya kang pakasal ng boyfriend mo, pakasalan mo. Baka maagaw pa ng iba. Swerte mo yun. Pwede naman kayo ang magtulong na dalawa. Nasa pag-uusap nyo lang yan at pagmamahalan sa isa't isa. Kaya habang may panahon pa, isipin mo rin ang kaligayahan mo nang hindi ka matulad sa iba na huli na. Nangyari na at lumipas na ang mga taon, wala na. Nandoon ang pagsisisi. Hindi sinabi at tinuro ng Diyos na pahirapan natin ang sarili natin. Tayo lang ang may gawa nun. Dahil we have a choice in life. At Julia, dalangin ko ang iyong kaligayahan. Muli po, ito ang yung Tita Kerry na nagsasabing sa bawat tanong ay may sagot. Sa bawat suliranin ay may kalutasan. Arrivederci. Babu. I love you all. Pasensya na po kayo. Natulog talaga.

0: Let's move on at 15 minutes past hour at 9. Pinag-rest muna natin si Tita Kerry dahil medyo hindi talaga maganda yung kanyang ano,
1: pakiramdam.
0: So we just sort of would like, in-insist niya na makasama po tayo ngayon because of lovingly or so. Mm-hmm. Yan na po. Sabi nga ni Romana Balanay, while patience is bitter, its fruit is sweet. Sabi rin ni ano, ni Julia, ano ba ang offer ng jowa mo sa'yo? Magsalita si Tita Gil na single din eh, no ha?
1: Mm. Okay. Professional single yan eh.
0: Julia, maipapayo ko sa iyo na itapusin mo na lang ang kontrata mo. Konting tiis na lang. Mahalaga ay di ka sinasaktan. Gawin mo na lang ang maaari mong gawin at para mapanatili ka dyan. Pagbati rin natin kay Love Rabara na nanonood sa atin, pati na rin si Barbie Aloha. So mga kasamahan po natin, ano, let me just forewarn yung mga kababayan po natin who have actually left Hong Kong, pero nakakuha sila ng bagong amo.
1: Mm.
0: No? And based on that, yung bagong amo po nila, instead na idaan sa immigration, sa ano, sa agency, yung kanilang pagpoproseso ng kanilang mga visa, anong visa, and of course, ng inyong kontrata, eh sila na nag-process. May, ano yan, may caveat yan. Yung caveat dyan, ibig sabihin nun, may kaakibat na problema yan pag kayo yung nag-process.
1: Mm.
0: Hindi yun dito yung problema. Ang magiging problema niyan, yung doon sa Pilipinas. Kasi i-consider ho kayo na bagong hire. Okay? So sa mga bagong hire, tandaan nyo, hindi magre-release yung dito ng kontrata kung wala ho silang OEC. Pwede mong i-process pero hindi nila i-release yung OEC na yun. Diba? Para makalabas po kayo ng bansa kasi ang processing nun is with an agency in the Philippines. So paano yun? Kuya Mike, anong mangyayari doon? Well, ang mangyayari doon is kinakailangan pa rin ng connection ng isang agency dito regardless of whether kayo na nakapag-process ng inyong application at naiayos na yung inyong visa at saka yung inyong kontrata, hindi pa rin siya i-release. Dahil nga, kailangan ng connection ng isang agency dito sa isang agency sa Pilipinas. Mm. Bakit ganun? So, dagdag gastos yun. Eh, wala ho tayong magagawa. Yun ho yung proseso eh. Kaya nga meron hong counterpart agency, yung lahat ng agencies dito sa Pilipinas. Kasi yun po yung proteksyon ng mga bagong kababayan natin na pupunta dito. Pag ano yung sinasabi nating proteksyon? Para hindi po kayo mailagay sa human trafficking.
1: Mm.
0: Kasi nga, kailangan pa yon may counterpart doon. Mm. Yung counterpart doon, sila po yung magiging may responsibilidad na i-process yung papeles nyo sa POEA. That will release you in turn, give you your OEC. That will give you the chance to come over here.
1: Mm-hmm.
0: Kahit nasabihin na natin, ay, na-process na po yung visa eh. Na-authenticate na rin po, na-verify na rin po yung kontrata. Eh, hindi po yung ganun yung proseso. Kasi meron hong nag-i-insist sa akin kanina na, eh, ganun ho yung nangyayari. Eh, hindi nga ho pa pwede kasi yun ho yung proseso. Hindi po kayo i-release doon. Kasi kung ganun ho na pwedeng i-release doon, di kahit sinong tao doon sa Pilipinas, pwedeng pumunta rito.
1: Mm.
0: Kahit na meron kayong kontrata, di ba? Ano yung protection nyo na yung nag-process sa inyo dito is yun rin yung magiging amo nyo?
1: Yeah.
0: Di ba? Kasi walang ano yun eh. Kaya nga yung merong hong bond yung dito at saka yung nandun sa Pilipinas.
1: Mm.
0: So, sakali man kayo ay ma-recruit ng illegal, ay sila ho mananagot nun.
1: Yeah.
0: Di ba? Ang magiging sa direct hire, pwede ho kayo mag-process pero dadaan pa rin kayo ng agency doon sa Pilipinas.
1: Yeah.
0: Ngayon, whether mahal siya, hindi ko na ho kontrolado yun because it varies kung sino yung agency na kukuha po sa inyo. No? Mm. Tandaan natin yun, ha? Kaya meron mga nagsabi naman. Kaya yung iba, ang ginagawa ho nila doon para maibsan yung problema na yan, they go to either China or Macau. at doon nila inaantay yung ano nyo, yung inyong visa. Di ba?
1: Mm.
0: Kasi nga, manggagaling kayo doon dahil pagpasok nyo dito, kukonsider na, kasi may papel na ho kayo, di ba? Mm. Yung A4 paper na ngayon, hindi naman dinidikit na yung tinatawag nating sticker dati sa inyong mga passport, di ba? A4 na po yung binibigay dyan. The question ngayon dyan is, of course, hindi na kayo manggagaling sa Pilipinas. Galing po kayo sa Macau or sa China, di ba? Pero pwede kayong manatili doon ng mga isang buwan. Ang question lang doon, may trabaho ba kayo? Mm. Kaya nyo bang tustusan yung sarili ninyo ng between 4 to 6 weeks? Eh, yun yung tanong doon, di ba? So, pag sa Pilipinas, eh, kung may bahay ho kayo sa Pilipinas, o kung hindi na kayo uwi ng probinsya, maninirahan na lang po kayo sa Maynila, pwede rin yun, di ba? Pero may kukup-kup sa inyo.
1: Mm.
0: Pero the only difference doon, kailangan ho ang mag-process po ng inyong papeles is yung POEA pa rin. And you still need that. Okay? So, kailangan nyo pong intindihin yung sitwasyon na yun, ha? Those are very vital information. Kasi pag kayo naipit, ang sisisihin ho nila doon is yung mga tao dito na nag-process yan.
1: Mm, yung mga agency.
0: Yes. Di ba? Para at least yung mga paraan na yun is to protect din. Nasa protection din yun po yun. Eh.
1: Mm.
0: Di ba? Yun yung pinaka-importante. Pag hindi, eh, talagang mahihirapan po kayo. No? So, kailangan lang po natin intindihin yun. There's so many people who have come to me regarding that particular matter. Mahirap po yung sitwasyon na yun. Okay? Huwag natin ipagpilit. Sabi nga nung isang kababayan natin, dun sa amo, eh, oh, sige, ayusin na lang natin pagdating ko dyan. Eh, kahit na ayusin nyo po yun, hindi pa rin ikaw makakadating dito.
1: Mm.
0: No? Huwag natin ipagpilit yun kasi yun po yung batas. I don't know whether yun din ang ginagawa sa mga kababayan or yung mga counterparts natin sa Indonesian, sa Thai, or sa iba pang mga nationalities na nagtatrabaho dito bilang foreign domestic helper. But sa atin sa Pilipinas, yun yung protection natin para sa ating mga kababayan.
1: Mm.
0: That is, kumbaga, yan yung ticket mo. And may mga na marami na tayong natulungan regarding that particular matter. So, alam yun, panindigan nila na talagang dapat sundin yung patakaran na yun.
1: Mm.
0: Okay? So, ito naman, nung naglabas po tayo ng isang information tungkol sa lahat po ng proseso ng verification, of course, yung pinilabas po nating information. We will try to bring out informations like that. No? Ang napapansin ko lang, doon sa, in fact, I think nag-viral na siya kasi umabot na ng almost 125 or 131,000 yata yung nakakita noon, ano. And there's a lot of people who actually joined us regarding that particular thing dahil nga at least alam na nila. Ang napapansin ko lang doon sa some of the threads na nangyayari yung sa kanilang mga reactions doon, DJ McCurves, is ang napansin ko lang na yung iba hindi talaga nila alam yung proseso ng kanilang mga kontrata.
1: Mm.
0: After being here for so long.
1: Yung diba? Parang terms and conditions na ginaganon lang.
0: Oh, nga, finiflip. Alam mo yun, parang, ayaw ko yan eh, flip.
1: Oh, parang too ayaw long, didn't read.
0: Oh, oh.
1: Tapos accept.
0: Tapos inaccept, di naman alam kung ano inaccept, di ba? So, alam nyo, nakakatakot yung mga sitwasyon na ganyan. Bakit ko sinasabi nakakatakot? Because situations like that, if you don't know, hindi nyo naiintindihan yung terms and conditions ng inyong
1: kontrata,
0: eh napakasimple ho. To be honest, the contract is so simple.
1: Mm.
0: No? Nandun na po yung binding factor ng inyong pagtatrabaho dito. Pag hindi nyo pa naintindihan yun, eh, yung iba, pag may lalapit sa'yo, eh, kasi hindi naman ho ako nagpa-process ng visa ko eh. Meron hong agency na nagpa-process ng visa
1: ko. Hindi pwede yan. You need to know what's in your contract.
0: Yes,

0: Sa pamamagitan po ng A-Freight, kayo po ay makakatanggap po ng of course, extra diskwento sa pamamagitan po ng pagiging miyembro nyo ng OWA or Alagang OWA. Sa bisyong A-Freight, $50 sa first-time customer, $40 sa Bida Plus, Bida at Jumbo, at $20 sa regular Midi at Q Plus. Yan po ang A-Freight Asia Pacific Limited. Sila po ay matatagpuan, of course, dyan po sa worldwide. Third floor. And for more information, pwede nyo po silang tawagan sa 2522-4253. 2522-4253. Meron po silang mga branches sa locations po ng Aplay Chow, City Garden, Kennedy Town, North Point, Wan Chai, Maonshan, Sha Tin, Tai Po, Shunwan, Yunlong, Hung Ham, Kowloon City, Lam Tin, and of course, yan po ang A-Freight Asia Pacific Limited. 936!
1: National security is the foundation of prosperity and stability. We should uphold and strengthen the executive-led system, follow a holistic approach to development and security, and implement patriots administering Hong Kong for a better life. The security of Hong Kong and our homes hinges on the security of our motherland. Safeguarding national security is our responsibility. Let's participate.
2: Mga friends, may $300 extra coupon para sa'yo. Yes, totoo yan. Kung bago ka sa Prime Credit, mag-apply lang ng loan. May extra $300 supermarket coupon ka na matatanggap upon successful drawdown. Huwag mag-alala sa mga existing customers. Makakatanggap ka ng extra supermarket coupon upon drawdown. $200 supermarket coupon para sa mga repeat loan customers at $100 supermarket coupon naman para sa refinance customers. For more information, bisitahin lang kanilang Facebook page, Prime Gems by Prime Credit. Kaya anong pang inaantay nyo? New, repeat, or refinance man, pumunta sa pinakamalapit na Prime Credit branch and you may get extra coupons. Terms and conditions apply. Paalala, dapat bayanan ang inyong hiniram. Huwag magbayad sa mga intermediaries. For inquiries, tawag lang sa 2281-7470, 2281-7470.
0: Balik po tayo sa ating program 937. Huwag nyo kalilimutan kayo itong konsulado this coming Friday, sa susunod na Biyernes. I'm not so sure kung ano pong topic natin sa susunod na Biyernes, but definitely we will be having them sa ating programa. It's another weekend just around the corner. Tayo ay nasa Third week na tayo. We've been talking about, actually, kinalkal po ito ng aking mga kasamahan sa DZRH, no? Si Kong Angelo Palmones. It's about the rise in the number of COVID cases. Mm. Not only dito sa Hong Kong, but also in Singapore, no?
3: May COVID na naman.
0: Hindi.
3: It's never left.
0: Okay, it's never left naman eh. Nandiyan pa rin yan eh. Pero gusto lang natin paalalahanan ng ating mga kababayan regarding this particular thing. This is considered as influenza na siya. Mm. No, yun na yung pangalan niya. Or tinatawag nilang SARS-CoV something. Sinasabi nila na mas mataas ang yung mahawaan ka ngayon. In fact, yung mga kasamahan ko na naglalakad sa umaga, kung wala man na ulan, some of them have been experiencing body aches and pains, no?
3: Mm.
0: It's been quite a while na hindi daw siya matanggal-tanggal, no? Well, let me sort of give you my 10 cents worth. Nasa kalagayan ng panahon din po. It's been hot in recent weeks and then suddenly the rain pours like crazy. So kung doon lang sa sitwasyon na yon, ang dami po, alalahanin nyo ha, marami po ang tinatamaan sa ganitong sitwasyon. So be wary about situations like this. Wag natin po siyang isatabi lamang na hindi natin alam kung ano po ang sanhi nito ng inyong nararamdaman. Meron ho kayong mabibili ng mga test kits.

0: yung straw. Di rin ako nagka-COVID. Same here. Nagka-COVID mga amo ko twice. Sila nagka-COVID. I had vaccinations at yearly flu vaccines. Exercise at good health lang talaga.
1: Baliktad siya huminga, no?
0: Where did that come from again? Sabi ni Tita Kat, dito. Ang pinaka ano lang daw, sabi niya, uminom ng vitamin C at huwag magpuyat para lumakas ang immune system. Sabi ni Tita Kat, warm lemon water with honey. But I, like as I said, sometimes kasi, the hardest part with the reason why sometimes we really have a hard time recovering or putting ourselves into sa pangangalaga ng ating pangangatawan, it's really how we take care of our gut. Ibig sabihin nun, yung ating intestines. The cleaner that is, sometimes, gagaya na sinasabi ko, sometimes, not all, na it, that, it does help you to have a better immune system. So, importante po yun. No? That's very important sa lahat natin mga kasama. So, wag nyo pong isatabi yung inyong ano. Sabi nga nila, prevention is better than cure. Pero paalalahanin, alalahanin nyo na sa Pilipinas, wala ho tayong prevention. Lahat ng nangyayari sa atin sa Pilipinas, kanya-kanya ho tayong paggamutan. Kung ano yung nakita nila sa atin over the counter, okay na sa atin yun. Ay mahirap po yung ganung sitwasyon. No? Kailangan alamin nyo po kung ano talaga yung tama para sa inyo. No? Wag ho tayong basta-bastang we will refute whatever the doctor says to us na, hindi, mas maganda yung paggamot ko dahil nahiyang na ako doon. Tandaan nyo, lalong-lalo na sa mga kababayan po natin na dumadaan po sa sitwasyon na yung, especially people who drink antibiotics often, no, nagiging immune po yung ating pangatawan in terms of resistance, hindi na po siya tinatanggap. Ngayon, kung sakali man, let's say, nagkaroon ka ng bagong variant na uminom ka rin ng panibagong antibiotics, andun sa antibiotics na yon, ang nangyari is, nabigyan ka. Pero because may resistance na yung pangatawan mo sa pag-inom ng antibiotics, dun ka ngayon magkakaroon ng problema. So, kasi nakagis na naho natin yan eh. Yung umiinom po tayo ng antibiotics na hindi naman dapat para sa atin, mali yun.
1: Yeah.
0: Yun. Kasi yun yung, alam mo na yung, di ba? Megapen, erythrosin, ano pa ba yung mga, marami pang mga antibiotics na week before in the Philippines, until now, I think, you can buy over the counter. And based on that, doon tayo magkakaroon ng problema.
1: Mm-hmm.
0: So wag nating gawin po 'yon sa especially now, no? Dahil napakahirap po na to win outside of antibiotics if you always do it. Another thing, in all drugs also, paracetamol and other forms of drugs na iniinom niyo na regularly pero hindi niyo binibigyan ng atensyon yung katawan ninyo at pumupunta sa doktor and ask really what's best for you, doon tayo mahihirapan. Okay? On that note, that's it for us.
1: Mm-hmm.
0: We will catch you again tomorrow, Sabado Nights Tunog Pinoy with DJ McCurves. Mm-hmm. And on behalf ng ating PTS, thanks to Dash, Tita Carrie, ang inyong lingkod, Kuya Mike. Good night. Have a great weekend. Stay dry. What?